kubla yapi ke parlok no sab baro kene gede ka akash vani shilong kubo wan chi piau lais pa sau kunyo pa yar meter ho medium wave wai den ka drop press pa andru bu sau kilohertz pila ban yo sngau ru ye ka na ga dth pa ru ga news on air app ni pdeo so bhai pi ke parlok no sngam shagne ka program ha gane ka sngi ka ba menta ka ta ka alpu sau te rek ujel liu arachar arpan riu kubade ka sngi balang chong ka tayo

0: Ada dan kino kino ke pamsam lani sampalat jaga dor balabu lani ai du na thau lani ai da kamar ka bambyang kino yo benta kila ban pinte mardor shaka office jong e deputy commissioner supply East Khasi Hill district Shillong. Katuminta galongkin morning information kabalawan chapi na ka akashvani Shillong. Kenikade ka akashvani Shillong ka bawan chapi ho lai spa sau kunyo pan army ta ho medium wave ubeiding ka do ba press pa andru bu sau kilahertz phila ban yo sngoru yakana ka dth ba ro ka news on air am haka program sumbok ka koi ka khya man ta ka stem eden ban wan lam chapi yakaching jing gren na ikong ki khar sing thiu halor ka phang ki cha jing bam ki badan yak vitamin d
1: kamet jungi ki briu kayo yaka vitamin d lang ba ki jing bam jing di bat ka jing sha sngi kidon katto ka ne tli ki ja jing bam ge badon yaka vitamin d kum ki do kha badon umphneng kata u kha salmon mackerel bat usardin ki badon yaka vitamin d 3 ka khangai paleng ru ka don yaka vitamin d ha ki wei pat ki ja jing bam kum uruti bat ki wei ki jing bam kadang ki don yaka vitamin d nangta kadut bat ko umso nyam traru kidon ya kane ka vitamin balai ka vitamin d kadon kam ha ka met jungi ki brio ka jubab kalong ba ka vitamin d ka penyo ya ka met ba koi ba khya lang ba ka jing tri kam ba pher jong ka la ong ba ka vitamin d ka pen a y ki shieng bat ka yada na ka jing pang osteo malaysia osteoporosis bat ka riket ne jing pang jem shieng ka jing jem shieng ka pen long wi ki khna ban don ya ka jing talot ha ki shieng ka dao ba pen long ya ka jing jem shieng ka dei na ka jing duna ya ka vitamin d ka vitamin d ka long ka badan kam ha do ka ta ka ta ban don ha ka met jungi ki brio khnang ban ki jit ya ka calcium bat ka phosphorus ha ka men ha ki rang ba pan ka jing jem ki shieng na ka dao ka jing bom yo ka calcium kala ban pen yo ya ka jing pang balatip kom ko osteo malaysia kabala ru banlam sha ka jing pang osteoporosis ka jing don ye ka vitamin d ha kamen kala banlong lang ba ki jing bam ki jing di ki bangi bam ki di man la ka sngi nang ta ki dawai ban rap bat ka jing la ban that sngi ki de baro ki ne rap ha ka ban banlong ye ka met ban ki jit ye ka calcium na ki jing bam bangi bam ha ka wei pat ka liang da da ka met jungi kam don ye ka vitamin d gila ban yo ek jing pang shieng kum ko osteoporosis ni ka rickets na ta ka jing pang kolong snam bat ka jing kiu jong ka blood pressure ka jing pang shini ka jing bom don ye ka bormet ka baklain ka jing urbiet ha ki bala kham no karta kum ju ru ka jing pang bampong bat ka jing nang jur bat nang pur jong ka jing pang sclerosis kidak kishin bapao shabar la dudunai ka vitamin d ha ka men kilong ka jing bom he bom san bha ha ka met ka phat ki khna ka jing slem ban kot ha ka jing mot jing prakhan ka jing tlot ki doksa ka jing tha ha ki man bat ka jing bom san ranti ha ki man kat ba ha ki rang ba pan ka jing bom byang ka vitamin d ka pen pao ya ka dak ka shin ha ka jing thai kan san ka jing tha ki man ka jing tlot ki doksa ka jing tha ki ksa bat ka jing ki uksa nangata ka don ru ka jing kala kan san ha ka mut ne ka jing long kum ka jing no man siem bat ka jing khuslai kum ta ban light na ki ta baro ni dei ban bam ya ki jing bam badan ya ka vitamin d
0: parlong no sna pila yo so mentan ya ka tu ka jing kran na ikong ki kha sin tiu halor ka phang ka cha jing bam ka badan bun ya ka vitamin d ha ka program simbo ka kwat ka kya ka ni ga lawan je phi na ka akash vani shilo

Pleasure, yeah, kanya na nga siya pola, full palat ka pressure. Maulan na'y kailang away na underground treasure. Man po'y siya do siya nilimbagi, Nicky Lines na bleak kong ka-ketchup. Hala, yaki-wakey rappers, squat tip siya pang-

Ngilapoy siya bakot dyan ka ka program. Tihadu bangin sa yasyam biyang pan bat pi ha ka wika por, ha ka jokas ni, ha uju frequency, kani ka day ka akash vani shalong.

Ang shisien ganya na kanikulang ting. But they root ang shisien yung pinla wanyo di. Mano bala manya tulu pa ang dalag po yung shagaway pa kaprite. Baya nga pinla wanyo di. Hoy! But pinga kuwa wanyo dandun ka. Nanray, ting ting habang na prikha.

parlok nos ngam da kitu kiching wai chung ba gilbert nom kan vi kiching wai ke bila ai ka teng wa du tang bat phi ba mai ba yet ni la poi chung ba kot chung ke ka program ki ching wai khasi ha ke ka stamp ke ka program ka lawan je phi na ka akash vani shilong parlok nos ngam abbat ngam ba je shim menta pat ha ka program ka bon bot ka ta ka life phone and request program kiching wai phading ke ka akash vani shilong

0: Reine, kamu no.
1: Nonton hadukan.
0: Pindah hadukan.
1: Oh.
0: TV sengap radio dah ke elong dah ke radio bet set ne pi sengap mah mobile ne kum no
1: dah ke radio
0: dah ke liap ha pi sengap ha
1: ke piang ye
0: ke piang toh dan bok kata di kong pi suli pi kwa ngin pintam ke jing rai bak kerten kum no
1: ai da jong aircon ai da freedom
0: freedom toh takat mang nang wat nga ni ke jing rai pilaan batai pi kwa ben dedicate nam ta jong no ni jing rai pan
1: kong ye pi nang ta ye ki staff jong ta akashwani ye email badan lambat ya nang ta ni na be lai sut mai la ya lan ta jukmat nang ta nang ta ye baka badan disha han ni dekan baka dan nang ta sunjur ki parlok ba lingkoi ba ludah ba well ba wanyal nang ta badan na putra ba hab na gosling nang ta pida ba ya bala suba nang ta itu do na mo kedak ba ja paro ki basnok
0: ti khuble jibun ka tamo pila de de kil jingi paro ti to ta ngin yes nop nong ni jing rai mo kong peacefully
1: khuble
0: jibun
1: dei phiro
0: bye bye
1: bye.

parlok nong sngap phidang e sa bat ngi hakini ka program git gunjan te men tang ni aban pen tam shu shu ep saya ka jing ruai na ka film arakshan pagala ai ka tang acha lagta hai pala ruai da ka shreya ghosle ba du mohit chauhan bot pat sa da ka jing ruai khwabu ke parinde pala ruai da ka alisa mendosa ba du mohit chauhan bala shim na ka film zindagi na milenge dobara kane ka te ka akashwani shilong.

Parlok nong sngap pidange sabat ni hakani ka program git gunjan ka plawan chapina ka akashwani shlong de menta ka por ka dang byang ni oban pentam shu shu ep sada ka jingroi bhigi bhigi plaship na ka film gangster balarwai da ujims bot pat sada ka jingroi alvida jong ukke ke na ka film life in a metro.

parlok nong sngap da ka tu ga jing roi jong uke ke balai kerteng alvida ngila poish bakut jong kini ka program gi gunjan ne parlok nong sngap onum ne che ish e ne sngap ye ka program ka badan bon.

0: kastap ko busuk bat ka kamen ye pi gi parlok nong ngap kani kati ka akashwani shilong ba wan chu pi how lies pa sau ku nyau point r meter ba yarin kat bo plus 500 pa sau kilo hertz parlok nong ngap hila ru ban ngap ban yo so yang yi ha ka news on air app bat khum jo ru ha ka dth
1: Ka Akash Vani Shilong Hakani Kapoor Kapadiyang Sungub Hai Phi Baro Ki Nong Sngap Shia Ka Program Rampai Ki Kenthai. Nginya Sedang Ya Kani Ka Program Da Kaba Pinyuk Sngau Shwa Hakani Kapoor Ya Ka Jinkren Na Iwai Na Ki Nong Sngap Halor Ka Jing Sngau Jung I Kum Ka Kenthai. Bat Hadian Katapan Ngin Penbut Da Ka Jirwai Na Iko Miliata Jun Sakhar Ka Jirwai Ka Baila Ai Kurteng I Mei Jonga.
2: Nga de I judi khar kongor nga kwa ban pen pao hangne ba kum ki kin thei ngi don shibon ki e ki ba ngi de ban pen dep ha ka jing em jungi kum ki kin thei ngi don ru ya ka ektiar ka ba mla ban ya pen ka kin thei ka de ka nong pun nong kha ka ba hap kit ya I khon khandai banai ha ka kpo jongka but inda ha ba kala kha ya I khon ru ka don la ka banta ban pen he pen san ya I khon nang ta sa ka jing prakhat lpa ya ka lawe I Hun kumno ban pen biang ya ki jing don kam baro. Haba ni kren shapang ki kinthai. Ka thau bet sha ka jing long ba ki kinthai ki pen pao hakhamat ka perthai. Lada ka day ka kinthai ka bala pen bat la ka ikhtiar jong ka door bat ka nong rem jong ka. Kum ka kinthai ba shisha ka jing long bat ki kam bat ka le ka pao hakhamat ki wai pat. Lada don kino kino ki ding pengkiang ru kan amriet ne kan ran den kat ba kam pat la ban kot sha kata ka thong ba ka bo ha ka jing im jong ka. Ya ka ikhtiar jongi kinthai la ban pen pao hang ne kum ki jing la ban job ya ka thong jong ka jing puli ka jing job ha ki jing trei jing kta. Ka jing job ha ka jing shakri na ka benta ka yeng ka sem ka jing la ban te song da ka jing eet pat ki marjan ki marpar ki lok ki jor ki bahieng bahasem bat ha ka imlang sa alang hi baro ka wai bat ka ba kham kong san e ka de ka jing la ban ya khun ya ki jing e ha ki no ki liang ba ka de ban ya lingba ha ka jing im jong

Yang kamsem nilingka risai nrei wat haka jingpule bat kiwe kiwe ru kikam. Kumbang yo I haka syat kasi kumba kia ka riam syat kumta ru kia ki deiti jong ka kente kasi. Kadur ka nong syat ka penpaw ka jinglong syong kia ka long rinyeng. Ka minsim ka jing sengurit ngay sneng bat kham tam lile man pen syong kia ya ka jinglong kente kumban penpaw ya ki deiti ki ba ki riti dostur ki la pen kham ti ya ki bat ban pen syai ha ka pethe ya ki jing jilew jing mon kum kan nong ri yeng nong ri sem nong lum ki nong lum kamai bat nalor ki ne sa ki kam ban yok ki yok kamai hai yeng ha sem ban roi ka kin show ka kin diap. Ka kerdan jong ki kin thai bat long ki me la ha ka yeng ka sem ka shnong ka thao bat ka im lang ka sa lang ka long ka bakrao ha du ka ta ka ta. Dei na ka ta ka dao kum ha ka ne ka juk ka ba minta ka jing pin shai sha phang ki kin thai ling ba ki kot khubor ki television ki radio ki internet bat ki we ki long ki badon kam ba ha du ka ta ta. Kiriu temen ki yai kentu yai pen I yai sneng ba ki kente ki dewan perkhan ba udon uput ba kimbet ban pendan kam yala ka jing lai lun da ka ba le kum ki shenrang lani ban kin I yarengku lada ki le kum ta ka jing im jong ki ki la du la ha ka akor ka buram ba sep e jendu lada ki le kum ta tang ka jenjar ba jakri jakra kan wan hayeng hasem ba ka jing bom suk bom bek kan sensyar hayeng hasem ling ba ki ne ki jing ang nuot ki long kin te ba long kimi ki de ban kin ti la ka jing long ba ba ban te la kam mon om ban lai lan namar ka jing be rinti lang ka kin thum na do ki long yeng long sem ki shnong ki thao bat ka muluk jaka hiru baro kawe. Ka yeng ka sem ka long ka basuk ka bakmen, tang ha ba ka don ka jingya sngutu jing mut lang, ha padeng ki kme ki kpa bat ki khun, bat ka jingya trey lang ha padeng jong ki bat kum juk ru ha la di si met. Ki jikot ka yeng ka sem, ki deban ya yeng bat ya buram iwe ya iwe pat. Ki kme ki kpa bat ki khun ru, ki don ya la ki jong ki jing ki kli, ban pen long ya ka yeng ka sem ka basuk bat ka bakmen. Kadai ka kamram jong ki kme ki kpa, ban kamai pisa, bat pek ya ka jingdon kam jong ki khuan ki kti baro. Mi day ban ken mao barabor, ban bot, bat bat, tang ya ka badai. La ha ka ktiin ka thalit, ni ka kam ka jam, kanang ban ngin yo ya ka jing shenia na ubabon balang. Ka jinglong sngur, ka jinglong khuan, ka long ka badon kam bha, namar ki khuan ki kti, bat ki long din, kin bot thek, ya ka nuksa babha. Ladangi long sniu, ka raibi ka hir pateng, la pateng. Ya usin rang, la juong bau de urang kat arbor. Uba klain ka met ka pan, ka bor, bat ka bun. Ya ka kentei la juong, ka tei si bor si bun. Nre ka batre si tompan, hadu kata-kata. Na ka benta ki kuan ki kti, bat ka yen ka sem. Ka kentei ka bat sengau rin, ka ba sngau thu ka yai sha ya shibun gi jing e na benta ka jing bha ka yeng ka sem ka kin the ka ba sarong ka pin pat ya ka yeng ka sem kam la ban te rasong ban te lakam ya ka jing ye tli ka we ha do ban da sakma ki khun ki kti bat jot ka long yeng long sem ki briew kim pe ya ka dur bha briew ni ka spa ka hajar nde ki pe ya ka kor briew Haga ni ka perthei shong basa, om don baduk bariu spa, ni barit bakrao, baro ngialong lang kumju. Kumta ka shong hangi, bangin sngutu ya ka badei, bat ka balai, kenang bangin la bante, ya la ka yeng halor ki mausiang ki bajurong, ki baklan bat paskem. Ngin yo I, babuan ki kentei, kat kum na ki kana, ki long ki bapau si sya haga jingshlur, kum ka phan nong lain ha ki por ka jing yele ap deng us im tirot sing but u david scott ka kme u kyang nong ba ka yai sneng yela u khun man long u briu bala ban shan ya ha du bon dak la long sisha u nong yela mo ba pau khman but u pau nam sisha ha du ki ne ki sngi bon ki we ki khana ki pen pau ki jing sta jong ki kinte ha ki liang ba pher ba pher ka jing tip hok tip sot jong u briu ka sedang nala rempe
na yeng i mei ka ba long ka chlem

bà xanh đùa dạ cả lòng bà rìu ủ khuôn khá xì. Điều khá xì ủ bình phong bàn xì nghe đẹp kì mì. Nà mà cả lòng mạc ca kà bà bùn bà khá. Cả lòng mạc ca kà nông ai dạ cả dạy kà kinh dạ. Cả lòng mạc ca kà nông hì cây bà ninh con ế hạ kà dinh em. Cả lòng mạc ca nà đủ xà đủ hạ kà nì kà bà thê. Cũng ta nghe đầy bàn kinh mau bà đầy nà yên y mì bà là hì cây bàn đuôi bạch ngô thu xà phang ụ bì. Bun ki khanna ha ba ki la do no ay la ki kme pa ki sa khon swet bat sa ha ka lengo na mar bom den shu ka bliing ka nong ker khu ka nong ker do ha ka ni ka parthe de na ka ta ka dao na kwa ban pin kan ma ki khon sam la ba kim de da le le ru ban pin su si ya ka kme ba kha ba yo ba be ka la bat yo shem ha ka la not bat jinjar chitta Nias ngô thu bắt tiếp bà rô bà rô bà kì kì mê kì kì kì đê kì nông mì bù jì lì yà ù blê hà kì nì kì bà La đà kì pinh sô si e kì ù blê rù sông si. Gùm ta nì đê bàn kinh mau bà hà yà kà ta. Ngà quà bàn pinh kinh mau yà phì bà rô bà kì jing im dù nì kì bà rìu la bình ta hà kì sao bình ta. Kà jing long khá lung khăn ná xăm la bà kì jing long răng bà. Kà pôr xăm la kà đê kà pôr bà đăng chát kinh tinh. Lakum ka liang halor klem don unong king. Ka jing mot kam nek haju ka sakma chani chatai. Shano kan le, shano kan pai, kam pat shem ya ka thong. Wat ka jing mot ibha samla ru ka dang shat kinting hang no mo kan shong ne ka jing e bajanai. Kum ta ka por samla ka de ka por ban nala ban em ka jing em ka bakodor om pan pin bijay e. Dei ban rikho ya ka jing bha kiar nak bas niu ni na ki jing sha pen choi pen sha ki jing im sati kan pen kemen bat pen pale hadu bat on da yo ban seng ye ka long yeng long sem bat mai da ka jing im tip riu tip le de hang ta bangi sa sung thu ba ka por sam la ka kham kor ban ya ka xiar na la kat banang mi ki sngi ki por kum bang yo i menta ki por ka jing long briu man briu ha ka im lang sa lang kla nang hier bat jandu ka akor ke buram ke tip briu tip le ki samla menta ki perkhat tang ya ka menta bat kim perkhat syu ya ka lawe ki perkhat dengong tang ya ka sngubha perthe ka spa ka pho bat ban im da ka basung kim kwa syu ya ka tri sitom kum ha ka puli ka dang li ni ha ki kam ki jam ki kwa ben tang ya ka light lan kum ki kulai ma. Ngin yo i menta, saya ki jing bam jing di, iba kata bat pen kulma re ke jabing, bat ke kot ke kia. Ki samla, kin le alut, ya ki kam ki basni baro, tang ban pen hun ya ke jing kwa ke men siam le jong. Karyam ka bej ru, ka ba ikhla ikan sya bat itau mula, kum ki ne ki beriw, kim rej bantu, ban tim, bat wat ban penyak beriw hiru. Dei na ta ka dao ki kin thei pat ki long ki me ki de ban sumar bhai la di ki de ban teng kai kin dong la ka long rin yang dei kat ba ki dang sam la ki em pa lei ring kat ki ki me ki pa ki ki ni ki me na ki me san ki hin men ki para ki yo ka jing sumar ka bala palat kum ye ipeleng ba yopat ndei ja ba ki yo e shong kha poi kha bat ubriu bas niu jing long pan ka men sim jong ka ka rin ka jing mut jing perkhat ka kulma bat ka kta ru ya ka kot ka kia. Don na pedeng kum na ki ni kin thay ki ba sniu bok sniu nu sem kia le akat bala man long ki ba yai sya bat kun tang hala di. Kim pra wat aki kime ki kpa ni ha yeng ha sem ni wat aki kuan hi ru na ma ki tiang ba yo mi ka huri hura hala yeng bat ki tiang ba yo ka kta ya ka jing mut jing perkhat jong ki kuan ki kti le jong. Trey si tom khui ring kat ke jing pang ka men siem. Ban bha ban miet ka long yeng long sem le jong. Don pat ki kin thay ki bom la asya. Kim sa lia ban yitin ju bor bat lau men kpa. Ka ni ka walam ya ka jing jot jing pat jing pra ka long yeng long sem. Shu sya thad ay la ka buram ka kor kha makha ha ka perthay sngi. La da ka long ha ka ni ka rukom. Ki khuon ki long ki ba kloy ban bo nuksa. Bat ka ni ka long ka ba ma ha do kata kata. Don pat ki kin thay ki ba sngu thu ya ka jing du nao rang ba ki yai sya yai sneng yai pin i man la ka por klem thay ka poi ka por ha du ba rang ba uka la ba bat sngu sn e ka la ya la ka jong ka men ka mi ka don ka jing ong ba ka jing job jong u rang ba ka shong e ha ka jing start ka jing ai min siyem bat na ka ba na shalen den jong ka kin thay Minta ki por ki la mi bon ki sen kin thay na benta ka jing bit jing biang jo kin thay

0: Parlok no ngap da ka jirwai na ikong pensuk lens im yong kamai ya ka hok kapor kala biang bangin pun kut no ya ka program rempei ki kentai ka belawan syapi na ka akash bani shilong bat ngapin kan mau ru ipi ki no ngap ba ya kan di kaju ka program penjut sengau biang lasyai ka sengi ha kapor kat wei biji titat haduk kata kapor ki ay kubla ipi baro kan di kade ka akash bani shilong.
1: Parlok nong sngap nge ngej phi la yo shibun ke jing men toy halor ko to ke jing kren jong ikong judi khar ko ngor ringkat but ikong dream sibon khar ko ngor halor ka phang ka bor jong gi ken thai te men ta ka por ka dang don sa khindiat bingin yo ban pin tem pat shapi sai ka wei ka jing ruai ka bala ai ka teng uma ngoi priyo bala ruai dai ikong hep melin wan yang kani ka de ka kashwani shlong.

ka no pai si ka ba suk pat ka ba kmen ya phi ki parlok nong snap ka ni ka de ka akashvani shilong ka ba wan chu phi how lai spa sau punyo point r meter uba ya ring kat ba ru plus pan ri ba sau kilohertz parlok nong snap phila ru ban snap ban yo so yangi ha ka news on air app bat kum ju ru ha ka dth de min tang ipi dang so bha ya phi ba ro ki nong snap sha ka ni ka program ki sur e ri ni yo ban pin tem yu phi ki jing ruai ki sur e dri daka bakas dang daga jing ruai ali ali khun samla kari bala ruai di bala pen kemen shadap bat ka kin hun jong e bot pat sada ka jing ruai ka jong e hi ba ai kerteng ka jat ben riu ngin tei kani ka dik akashvani shilong.

parlok nong sngap da ketu ka jing ruai kuri India bala ruai da ka juk ka kun hun ka ta da ka dai jing kermen rempe bat ka kun hun ka jong ing la poi shuba kut chong kini ka program ka sur idri so wa apan sngap ya ka program ka ban bot kini ka te ka akashwani shlong

kano pai singi ka basuk bal ka ka menu pi baro ki parlok nong sngap kini kede ka akashwani shilong ka bawan chupi ha ulai spa sau punyo point r meter by rankar bo plus 500 sau ki lo hertz parlok nong sngap pila ro ban yo sngo ban sngap engi ha ka news on air app wat kum joru ha ka dth ti ha ban ta ka kinti ngawalam chupi ya ka program ka sur kari india ti bingin sdang ya kini ka program ngan yo ban pintem chupi ya ka artli ki jing ruai jong Vikas Bhalla, Nakatop Jungwai, Mehek Teri, Kabaula Aikatang, Mehek Teri, but Jana Ujana, Kanikadika Kajwani Shilong.

parlok nong sngap da kutu ka jing ruai durian nazdik yan da uju hi nong ruai kata vikas phala bala shimna ka thuk thop jing ruai mehek teri ila poish ka bakut jongkani ka program ka sur kari india ka bala wan shapina ka akashwani shilong ti parlok nong sngap i pen kan maru shapi ba ka por arbaji ngin yo ban ya snot bat ka akashwani delhi haga ba pin yo sngawe ka khubor haga ktien phareng man bot pat sa da ka khubor haga ktien hindi haga por arlala khat san minet man ngin sawan phai biang pa cha ka akashwani shlong haga por arshiteng kani ka de ka akashwani shlong

paning kong mat ngi pen ke mauru shapi ki parlok nong sanga bangin se shambyang bat pi ha ka transmission ke ba ar kata ha ka por san baji kata ha uju umita ban uta ulais pa sa ko nyo point ar meter ha medium wave ubayaran ka bo plus pa ni sa kilohertz mat kum ju ru pila ban sanga pengi ha ka news on air a mat kum ju ru ha ka dth te tat ha do kata ka por ngaku play ai hu play ye pi barok ki parlok nong sanga kene ka de ka akashvani Shillong.

0: Ayaw, yamis tirang de to na kray jok, dalde okay chaman ginok.
1: Baba yan takaba chani rang de nakna de namjawa, na adi chigapa chani rang kodi dontong na sanang jok ba.
0: Na jok dong, na may kumasya, ang ikusuk chana skarang ko chana man na depat ang achay gin ba. Antang ni chana skar ko chusokot na man na nang ako na wijama.
1: Amba, daw chapre timang jamanon na sajo ko de, nang ibiin ni namgini na sangani nga ba. Matum, chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpo ha, nang ibiin ni namgini na nama chani mishu samjak rang ko sa chabo ha.
0: Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kita wiyating ha.
1: Oi ruga minus a narrow dot contact in Skanya.
0: Plus F chin ko ninga chimwe.
1: Yeah, plus F ni gumun on tisa tangat naman gin ma.
0: Nama siyama. Jin salon a chani rang ko chaon. BN ko, lakat kapa, mangrakat kapa, aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mandini chanchiani ko bilgriata, aro BN bimang kuma no mata. Uni gumun sa chani rang ko brion, plus F chin ngang kapa ko sa brevo, uno vitamin aro ayan gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan, sing baljoke rakina gata, chani bosturang ko brion, plus F ni chin ngang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kita wiyatinga.
2: Tak si mangna, Beckington di Sirani ngapa gejoni mandai culun bewal, o angni rani ongen. Ia girang kodar si mangdul dul Beckington di Sirani ngapa gejoni kok naso nagata manangen.

Khi Jacob vô kỳ lệ kỳ sẵn vô kỳ rập vô phân phai biang chạy em y bạp hai bạm yết vô đập phân kệ cam hợp bộ kỳ Drug Free India Campaign. Đã phân mạnh kỳ program Isikai để bà lệ hì đầy kỳ tí vô kỳ program vô kỳ đào vô phân nhô hay tỏ vô phân kệ sẵn vô khăn đào vô phân mị đầy kỳ nhàng khăn đào hay chân nông sẵn kỳ rì hợp bộ kỳ Organic Manure Scheme ar rạp hào sẵn ar phòng rù. Đã phân mạnh kỳ nít The District Horticulture Officer Southwest Garo Hills wa ke program temu sikai yakin nong yo mentoi yakin sap yakre open miss bo woman organic ne ibaklam dewai u deputy director ke ETMA de manu kamu nong sikai wa penyo yakin kompen kre isumar wa pelai yakin vermi compost unit ne ki benta yong isbo kendau open mi de ki kenyang kendau ki u cimentar yo ro ki ya luti ne isikai heyo to wa penem kam hok ya isbo ibu klem dewai wa open met pen bha ya imi yong ki yutum yutem ki officer ke chnat horticulture de am langgi hakni program ko yuluti o imen sin ne penchlor ya i rep riang i ne slam we open clan ya ikentu pen roy he liang i rep so rep pe i wa de isbo ibu klem dewai hapo yong district ka office of district sports officer riboy he so lang wa of wa district wa office district social welfare pen mangi ya ka rally yang bicycle kawasan kilometer wo kuntu ye pente pas nyang tho pat ba percai di drugs we hibi an ka rally de sedang kena saidan we ikut ka nang po we de rin de tan ko ye cimenta yang ki bon ki kenro kelun da ka wek lama da ka kong rida shisha lendem ka senior coach na ka directorate ka sports we the first hari ini de penman ya ka program pente pas nyang tho pat ba han nang po shopping complex we palang ye kre chutom yang ka sarkar wo yele percaya di drugs. U Deputy Commissioner Dr. Abhishek Saini, ke District Social Welfare Officer ke Kong N.F. Sun, u DSP Traffic, u Jai Rabha, wa kibituan ke officer di amantalang ki hakani ke program. Kat tu ni kebuar kita jantian kutka ke Wanjpi nak Akash Wani Shalom. Ya apa ni program ke ubud.

0: lene da ka thuna ba ki ongma khnang ba ki pleng kin mi ki ba bha ka ne ka rukom ai jing bam ka pen dunaya ka jing lut bat ka pen ne ru ya ka koi ka khya bat ki jing mi ki siar
1: te ha ka nu ka rukom gine ki nong rep ki pen ne ya ki siar ban la na ki jing pang bat ba kin la na ka jing sha bam ha ki wei bat ki mran ma
0: te ya ka ne ki nong rap ki la ban le akata ka practice na ki kin don mo ka baha ba kata ka system bing khot ka bio security ka ba mut ban shim la ne ban le ki ta ki kin don ki na ki steps ban pen la ki siar na ke jing pang bat baru na ki marat te ka wei na kita ka long ba ki la ban pen du na ya ka jing rung jing mi jong ki breu na yeng siar ban la na ka jing pang kideru ban ban pen khot ya ka jaka bam ba ka jaka di jong kisiar ban la kapor te kim de ban brat jaklia ne brat jabok klumar ha jaka shong jong kisiar khnang ba kinom bam klumar ba ban la nya ka jingpang te lada don usiar ru ubayo pang de ban pen ken ria no ya ki siar ki bakot da ka babo no shwayo tu ba pang ban la nya ka jingpang bakan sapriang te halor kata ki nong rap ru ki diman pen khoj ek kti ba ki juti shwa ba kin rong hayang siar but ban pelat ni ki jing bam jing ki marat ka ne ka fencing le ne ka jing care ru ka de ban long ka bas kem ban pen ne ki siar na ki wei pat ki jat marat te da ki ni ki ru kom ni la ban pen do ye ki jing ke jong ki jing pang but ban pen ne ru ya ka jing long jing man jong ki siar
1: to ko ble shibon doctor ya ka to ka jing batai ka jong phi tikum ki ek je jing pang ki baki nong rep ki de ban petho bha ki si er baki riya ki karpong yeng bat ki ek la jing ya da baki de ban ai
0: ti ha ka backyard farming hi le ne ha ka ne ga jing riya po ki karpong yeng ki nong ri si er ki de ban pikher bha na ki bon ki jing pang tang ba kham tam ka jing pang kum bangi tip ka new castle le ne ka rani khet ne dag bi khot dak tien khasi ka jing pang klam te ka bdi bakta bha ye ki ne ki si er kane ka jingpang ka shit penlong ki siar baki yap kloy ka ktar u ka kpo jingki ka ba penlong ya ka et jingki ba kan long jerngam ne rong le bar kum juru ka kta e ki thet ki jao ban penlong ya ka rendang jingki ba kin kin riang so ka wei par ka jingpang ka de ka foul box le ne ki bingi tip da ka ktin khasi kan yang thleo ha ka ba ki siar ki mi ki ni ki jing at ha po ki shirtong ki jingki te lat ni kini ki jingpang ki siar ru ki laban shakta ha ki parasite ne ki khnyang kum ki thla ki simat ki dakap siar bat ki we namar kane ki jingri jong ki siar ke long hapo ki kirpong yeng bat pala batai ru ba ki le kata ka scavenging system ba ki bam ba kat ba ki lap na ka madan ka deworming le ne kata ka dawai we ka long ka ba kong san bha bat ki nong rap ki diban ai dawai deworming ne dawai we man ka por khnang ba kin kot kin khia ki siar te ban kyar ne ki jingpang ni de ru ban ai ka vaccine ne tika bersyai ki tu bang ong mene ka jingpang klam bat kan yang thleo bat ki we ki we ru ki jingpang te halor jong kata pa de ki nong ri siar hi ki la ban penduna ya ka jing pang da ka ba pen khoj ki yang siar bat ka ba ong mene ban ai bam ka ba long balance bat ban pen ya plat ni na ki siar ki ba pang te la da don ka jingpang ki nong rap ki de ban ya kren bat ban ya selok bat ki doctor veterinary ban yo ya ka dawai bat ki tika ki ba de
1: ti ha shopping pun kut no ya kan ga jeng kran ga jong doctor na kan liang ga jong phi ka ek ko bol le ne ga jeng kan tu ka ba phin ai sha ki ne ki par lok nong ri jing ri ki jong hak ne ka por
0: ka jeng kan tu ka bangan ai hak ne ka por ka long ba ba ka ne ka backyard system le ne ka jeng ri si ar po ker pong yang ka long ke ek ek ba suk ye ki si ar bengin ri te ka ai jing kar shan ru hayeng hasam bad umtang ka jing man toy hayeng hasam re ye ki nong bam ru kum jo namar kitab ba ki ni ki siar ki long ki ba kham te
1: to khuble shibon doctor yak to ka jing pen shai ba ka jing batai ka jong phi halor to ka phang ka ru kom pen bit pen biang kum no ban ri ye ki ni ki siar ha ki kar pong yeng ki jongi bad ngi ju ba ki par lok nong snga bad kum jo ru ye ki ni ki par lok nong ri jing ri ki la yo jong man toy shibon halor ko to jing pen shai ba jing batai ke jong phi te khubli shibu nokta ya ka por ka jong phi
0: khubli phi ru kum jo